0: 8 horas e 39 minutos. Quariu Kimbaqua. Agote Boyfax. Charomone. E aí? Tugamba kuti kuimba kuri kwa Boyfax. Ntuwa nyimba kuti ya im. Achina mwembe. Ilu. Wachi yao. Wangatu jira kuwala. Wachi yao. Anadi nkusaka kuwala. Wangatu jira. Nata ikariji buluku yangari lina. Nambwana ya kondile. Akuza asuma. Ndawi jiejino. Jidi ndawi. Ya kuti wana karibe gola imanga. Lana unu utende uno imanga. Iri majumba. Lana unu utende uno alimizewo. Kutio chela kumigunda wakumuzi. Yere imanga ya tupatileyo. Nga ya kulombele la mitala. Yere imanga ya tupatileyo. Nga ya kwamba kuzumi usia mwachisa wawa. Yere imanga yo. Ikuzose kwa. Kutama ni chie mgaripa nangopo ni kupanga ni apula anu. Ana tupatilei saka yiri ngwa. Ana yisaka ya tupatilei. Tukari uli zi yiri ngwa kuzumi zi ya kwele ngwa mba. Tukazumi zi yisaka yiri ngwa. Ana mwe adona. Nsajiri ya kutinkapa tile chichi. Wanyandala woniwele wowo. Wanyamaria tu woniwele wowo. Wanya aluzi ya uniwelewo wakuta kwa azumi la kachitenda unandi. Digongolombe wana cheo. Kwa azumi la kwa azumi la kawaga kudanda ula. Na hapo mweji che mwari. Nsajireje chichi. Utine mkuzaka itenje. Mkuzaka itenje ni kuti. Eee. Yambone. Njiga la isa kaividi yae. Nkatwinye. Nkazumi zye. Bati nkazumi zye po. Ni nkazume itenje. Ya mkuzaka mwazi ene. Nkadaye mtuemu. Achichisa kacha achinkazumi siye. Mwazumi le budula wana chivava. Mkazumi le ilatu wangani ya vava. Achichisa kacha achituka liudi siye. Tukazume kagalo ni kamauta. Nitu vichipandango pano. Panjipa kachiru kano chikate pendale. Panjipa chiru chite pendale. Yere yukuzosu kwa kupanga ni ya pandango. Namponga chenda imanga yukuzumi chile kumigunda. Pauka kutau ni kunwaji gali chilaka chimpepe. Chasa angalele mwesu mpepe wakuikao kwa wanewa mkwa wajigele lupieta wakunzikatu kuzuma imanga. Na ambuwa kutu mikunda usile mwesu kwa upite ula. Yere ngawe ya mbuna charongwa chiketu. Ikuzose kwa mwatupatile mo ni kutende la pula anu. Ligongo ndimi ngajwa kuja kuzuma imanga kumigunda kumunzika. Ndimi. Nga ajwa kujigala chitundu. Kwa apewa mkwao. Nkazume. Katine kaimanga kunsikako. Nkazume tana pozi kunsikako. Ya unami. Ndimi. Akazume jenyama. Ndimi. Akazume jegalo ni jamauta. Ndimi. Akazume jebuluku janyungwa ni. Imanga tukwete. Yere tana posi jo. Kujaga kata kumatimbe. Kujaga kujigala kumatimbe tana posi. Na tapa nangwa po kupanda tana posi. Jikuza kula mwanga mwangalisa uzgeidi yose. Na bonga tenda alimi ni wandanda. Kujia kuzuma imanga kunsika. Alimi ni wandanda. Kujia kuzuma ichindu ya kuti. Kumigunda ako wako ete. Na mboyo sopeyo atu ingina kumigunda peko. Yere ngawa yambone. Yere ngawa yambone. Ajinonda ajimana angwa. Na mboali miwane. Akwamba kwa wila ngawa andu kutahuni kuno. Mune mkupi kutuzi ina ngawa migunda kuno. Ni mkwamba kugungula yoso peyo. Ata nchiganga upata. Mwakucherele muno. Wana chipere. Chimuazimane. Wana chimamboko. Wana chilutau. Kuzoe ya charie. Eti nangwa yesu babazu misi kumigunda. Mwepite wandu kupita nchilu langa ina nangwa chimpela maguli yoga pitileje. Hamba kutimpela baba wazi mene uzakariu. yere ngaba yambone achalo ngwa chinjetu kwende tulonde siye kulima kwa kusausia kulima kwa kupoteka samano mwatu ikombo liremu tukate ndila wanache tukate nda ichi njyo kutimala vintondo tulipeva ntengo wakatala kwa basi ngalo mbeli la mitala yire imanga yo zire mbwani ze tupatilesio ngaja kuuzia mitala uzile mbwani ze tupatilesio ngate ndapula anupa nangopona adona haa kwangu tukazume mota elo mota uliwa kuzosegwa nambu we mota wo pakwela bebe ako ngweo akalwale anangalo alanga kwela nambo ijigala yuko nyoka ya basa. Ndai jose. Tuwa weni ni chenono. Ndai jose. Tuwa weni ni chenono. Mwepula anu mwatezi niwa mkwenu kutinka sume mota. Ana mota wali yoku ujigala yuko nyoka ya basa. Yere ngawa yambone. Kujia kusuma we mota wu. Wakwela niwa mkwenu. Niwa mkwenu nombe wakumbile wakwa kumbila. Vile wankwenu wo, wakumbile nomba chingia kutemani mwao ni mamawa wanonu walipa mota ni wankwao. Yiri hiliya kusosigwa. Nambo ngawa mwe kuwempela chigambiro, yiri ngawa yambone achalo nguwa chingetu.
1: Radio Msambike, Niasa.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Dajiripa, 10 horas e 37 minutos. Tuariba sini chamari Margarida Nchwembom. Ni ngani sietu siba chiao. Siao che wala rijonom. Tuwejiba sini kuziungula singula ninye mbom. Kwa kuti mundaja 11 horas e 5 minutos. Chinjika ni programa jenangu wetu. Ni chamari S na T Mtia Sani. Tando kuti ngani sietu siba chiao. Sichelewe panadipem. Yeri yusufi. Ntano kutitu aliji na chinjetuwa YDC kumaputu antena nasional. Nada naula chalongu wa chinjetu, tuli umpepe. We, waradu Musambike, YDC, wambambandem, nangolo. Jama YDC, akono kumangu yetu, kumusambika. 23 graus centigrade, sipoka mbaga, isabu yentu kutawaliwa, ni regional, abaraba town jalishi. Dezora si 30 i8 minutu. Nada naula Turi Ompepe. Why is your mbambande Radio Mozambique?

0: Anuluwa neva pundile.
1: Akanya chombo kutati dechiwa.
0: Anuluwa.

0: ya neba, mwasu wakubunda. Masiku yano sindi kuonani kuchitime, antacha na wanu. Mwasi ya kutunga maji pamuji.
1: Oso tifumenefa neba, chende kela pamuji. Nampo, ndalima kusawuka neba, ndavumela kuguzila maji kukomu.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukomu kwanu. Mwakumba chitime cha anu aneba.
1: Iya ya neba, chima nandikuwa maji ya bwino, ndia mipope. Mumaji wakuti muno nchigao cha nyasa. Ndithandizo la boma ya ku Japan ya konjedwa malo ya nyuwani yogawila maji ya mipope mmasedes ya maboma ya mavago mwembe majuni ngauma ndipa munisipyu ya kumandimba
0: kodi sindi majiwe
1: yetwa neba yadalimaganizo ya boma ya ku Mosambiki pangwilizano ndi bungwe litanidwa agencia japonesa de cooperação internacional JICA pofuna kutukula nchito yogawa maji nchigawo chathu.
0: Kodi, ndekuti chiyani, maji ya bwino ndi ya mipope.
1: Yali maji yopenyeleledwa ndi yeneyene ya kumwa wathu. Yatengedwa la mmakomo mwathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamwa maji yaya, tishelekeza kupeza nthenda ya mmatumbo, kolera, ndi ena yabuka ndade kumwa maji yosapenyeleledwe. Kusia ivo, ndi mpope kukomo, tisia kulawila masiku yonche, ukatunga maji, ndi wana watu sajijipitila kusukulu.
0: Chipa anunda vana navo, nandachi yana aneba aso wasowa, nanencho ndifuna ndikale naye maji yanga kukomo, ndichita bwanji.
1: Vosa vute aneba, mungo pita kukampani ya maji ya pano, pafupipa. Muka peza nkani yonche yofunika vilifachitema.
0: Asanta neba, mwandi tundiza kubunda, kuyambira wa mawa, banjala anga silijima maji ya mipope ndi ya bwino.
2: Melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
3: Hey, Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gao la chinayi loperekera mankwala olesa malungo?
4: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani udi cholinga chake ndikupewa malungo kwa ana angono angono makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana
3: gao la chinai ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo linimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi
4: inde tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntundu.
3: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanilisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
4: Ndizoona. Katemera ndi mankhwala zimaenderana. Ndikugwira nchito limozi. Nchito yathu ndikuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala. Kuti akala ndile Katemera.
3: Chifukwa chake uthenga huu, njozi wikiratu. Tengani nao gao la chinai la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
4: Upungu wa golide ndiwoti. Mtakare mwana watu atalandira katatu Katemerayu. Komaso mwanayo aenera kupitiliza kugona pansi pa masikito. Oteteza kukuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
3: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika. Mankhwala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
4: lonjezani mwana wanu kumalungo, landirani mankwalawa, tengirani mwana wanu kuchipatala, kuti akalandire katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu, usiku uliwonse chakachonse.

0: wathokhela tayari kuti tijipita.
1: Iya ya Lima, ndakhayikako ningofunafuna ntchalu yanga.
0: Ana, ndende chiyani yura niwalira mchimwechi?
1: Ah, Lima, yalipo masiku iye wamalira mmwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iye amalira mmwemo nthawi zonse. Osatifa bwino, ndisini mtenge. Basi mwana okhwada siya kulira. Tapenya kankhope ya kakokhadwa.
1: Wasiya kulira.
2: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevo.
2: Ine ndifana navo, nampho wana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampho ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapo waona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vimenevo.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalira, ndi madandaula kupunda. Ndisiye nikukumbatire.
2: Wapenya umoikhalira, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita ivi nyengo zonche, yapo siwajikufuna mwana wako, siwakhale ukondwa ndi wachikhulupi.
1: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wamakhala osangalala ndi chikhulupi ndi mumampacha chokololo wala.

ndilipano ine baba mai chiriza ichi chiri chosa penyereledwe ngati vonse pano vindipweteke kupunda kusowa kwa inu kupenyerela Esther ngati umwa anya inu mukadampenyerela nambo sindijiwa ngati ndichita bwino nyengo zina ndi mavuta kupunda nyengo zina ndi mapepela chifukwa kuti iye wadakhale munthu nambo posaluze mundilekelele ngati ndilakwa ndimachita vonse ndichikondi ndisintha ndiyesa mtundu wina kusiya kuti iye nayoncho wasankhe kukula sindikusiye olumba ndiyika chilanga

0: ya neba, mwasu wakubunda. Masiku yano sindi kuonani kuchitime, antacha na wanu. Mwasi ya kutunga maji pamuji.
1: Oso tifumene vwa neba, tiende kela pamuji. Nampo, ndalima kusawuka neba, ndafumena kuguzila maji kukomo.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukomo kwanu, mwakumba chitime cha anu wa neba.
1: Iya ya neba, chikano ndikuwa maji ya bwino, ndi ya mipope. Mumajua kuti muno nchigawo cha Nyasa, ndithandizo la boma ya ku Japan ya konjedwa malo ya nyuwani yogawila maji ya mipope mmasedes ya maboma ya Mavago, Mwembe, Majuni, Ngauma ndi pa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi sindi majiwe.
1: Yetwa neba, yadali maganizo ya boma ya ku Mosambiki pangwilizano ndi bungwe litanidwa Agencia Japonesa di Cooperação Internacional JICA pofuna kutukula nchito yogawa maji nchigawo chathu.
0: Kodi ndekuti chiyani maji yabwino ndi ya mipope?
1: Yali maji yopenyeleledwa ndi yeneyene yakumwa wathu, yatengedwela mmakomo mwathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamwa maji yaya tichelekeza kupeza nthenda ya mmatumbo, kolera ndi ena yabuka ndande kumwa maji yosapenyeleledwe. Kusiya ivo ndi mpope kukhomo, tisiya kulawila masiku yonche ukatunga maji ndi wana wathu sachijipitira kusukulu.
0: Chipano ndavana navo, nanda chiyana neba asowasowa. Nanencho ndifuna ndikhale naye maji yanga kukhomo, ndichita bwanji?
1: Vosavuta neba, mungopita kukampani ya maji ya pano pafupipa, mukapeza nkhani yonche yofunika. Vilivachitema.
0: Asanta neba, mwandithandiza kubunda. Kuyambira wa mawa, banja langa silijima maji ya mipope ndi yabwino.
2: Melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
3: Hey, Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
4: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani kuti cholinga chake ndikupewa malungo kwa ana angono angono. Makamaka popeza kuti ndinyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
3: Gao la chinai ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
4: Inde tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
3: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanilisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
4: Ndizoona. Katemera ndi mankhwala zimaenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndikuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
3: Chifukwa chake uthenga uwu ndi oziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
4: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
3: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndi chosimikizika. Mankhwala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
4: tetezani mwana wanu kumalungo, landirani mankwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala, kuti akalandire katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu, usiku uliwonse chakachonse.

0: ma police yo ka delgado na hi ma cha ukhala wa na man kelela we kelela ni ha cha mawani i district yo ntuchi anko ko ra ma khalelo wa na mawani oluma cha kai mawani yo mpiri commandant ko ba provincia o ma police ya endre to ko hi na mi ka chivindre ata khali ola tana na na man kelela ana parera mawani o kukure ha cha upaka cha inupa ni mpaka wa chomola aholeli o mawani otoka wasani fikiri nito ende mana chinopanka ya ikirini ananyakale wana alatana nana mankelela ompiri yao itafauti na so kana kala ana mawani akandle hatakhale mwechena ni mwechuri nihona ikirini chinchi ala alde ya lava yana atiatia ni mako kompra parani yana wali vya makuji na insuruko atu ya panga isafari mpaka nacho ahavu vaa ya kalanaka yu problema anaolo machirani kuruchaya anapa kacha inupa chana mawani mwachomula aholili o mawani ni konoverika na nana makelela
1: queima as casas da população. Vão capturar os líderes, sequestrar. Não há diferença como raça terrorista.
0: O kati uwa kulia mkutano nana mawani comandante o ma polícia wa provincia hako ama yokala umpiri kampa anawachuela yayo anukukure hachakayo nina kulelia buwira anachuelia nina uchomo wavekela uhimacheria aholeli ni hukulubilia uwira mapulisia anufara nteko nina chowanana anamangilela na wachuela yayo ananyata yuva basi na himacheni hii nina wavahira ntaruso maimere uwira mapulisia anawavyavyani kutu kala umakoni hii ni namu apanya wongo. Mwalimu asani fikiro nito. Kali komandante oma polisia. Au provincia. Uno ukabu delgado.
2: Ana musini anipiria iko mtopili ni miloko mshosheni atana maza. Aiditretu karuse provincia uniasa. Ano pateria. Mpaka omalelo ni gomakula. Ukali heru waka ikaruma sikanle. O wako hera utekana kaisinti inasaya. Muhina omela mali haka mukailu uwitu waka. Vanlaka ni wene. Januari Eduardo.
3: Imusi sopira makira meli ni miloko mshishe ni tanamosa sa ilitritu charusa e provincia uniasa. Sinkela upaya makavhero ni tampa sopaki wa cementu. Sokureli wa ikumbuse wasasiraka obukuliwa. Mikailo sopaki wa maruselo watakantilo. Imusi iya sinkela wakela itampa sopaki wa cementu. Sokureli wa ikumbuse. Sinkela wakela imusi sa omeponda. Ilitritu ya olishinga. Wamusani Olioni, Ushimbunila, imiditiru kinani sa editiritu ya Olagu, so tene ya, wasatiraka ufukulio kailo, sa tu wahi samarela ya paka Maruselo. Miruku iya, silukubihi wa musani kuruji vermeja amosa miki inno provinsi uniasa, wasasaka ufukulio kailo, sa ita sohiye na hiena, sinkume la mahawa onyala, divo sinkila ukawiwa, itampa iya sopaki wa cemento, uwera atukake upaka ichumbusi, ni mholo maya kuleleke ni tampa ya. Sekretaru ay provinsi uniasa, akurufi vermelia amosambiki, Alfredo Pasike. O hima wera, unatune ya wera, mamwene ni atu ahwala idini, mamusana atu ohia na hia na amiditeni, ikaleke olipihira, wali lihira atu, Mikailo Sowi Samarela, ni osamarela mapuru ankalaya, kilinilaka ovala ireta sohia na hia na, simpanyi wa munyelani. Hiyo ni tampa iya ni mpaka huu cemento. Ni nkawela imusi iye nona huwera. Sinda kana soli pihan lelo. Wala lelo sinuwebena sivari haka. Mikailo sopaka marisilo batakantiru. Wopi haka obali hana irita sohia na hiyana. Nina wopera mamwene. Akoni huwela yedini. Uwe nikalike uli pihera tuwale lihera tuala. Uwe nikalike uotipa ekumbuse. Ni mholu maya. Ekunele gani tampa iya sa cemento. Naka wela hatu. Uwerikiri owi samarela direta sohia na hiana.
4: Profesias kundadisha atere eixi sistemas de saneamento.
3: Deari masu a secretario a malano a cruz vermelha a Moçambique no provincia uniasa. Alfredo Pasike. Ahimakame teko sinivari hiwa. So wasa savukula. Ikailo sa atu anipika maruselo batakantiru. Opiaka utanyire direta sohia na hiana. Pamitete sohia na hiana sa e provincia uniasa.
2: Nusoko pela Januari Eduardo. Alimi e distritu ya Omopeya, mpanta wa ohito ya provinsu Zambezia, antuki heria wala, bariari ba mkwaha waleli wa mteko solima, wemaka etuki heriwe.